Ushama kanjalo ke ubaba uthi hey masithi ke asinasono siyazikhohlisa ukuthi akekho umuntu ophila emhlabeni wakhe yedwa kodwa sonke siphila emhlabeni uyemhlabeni wethu sonke lapho kuyilona loyo encikile komunye ngoba impilo uziphilelwe nayo wena wedwa kodwa impilo iphilwa ngokubambisana engakho sithi isiZulu umuntu ngumuntu ngabantu sabakhulu ke besikhipha ke ubaba uMC Mdaka sibisi manje siyasixhumba sasivanga siphela phakwe lesithathu ihora isikhathi sami njengamanje sithi ke 23 minutes after 2 exen sazolalela umgungulu FM sihleli nawe ke osanda kuphaphama sisamukela ohlelweni

kuze kuse vuka mawulele hlanami ke ngihlale na kube mnandi kube nje yaya taba se Dubai isho kanje ngeke ngize ngichaze izochazela yona taba se Dubai umjolo wango Christmas.

0: ubona uthayi. Yabona mntanami la vele uyobekezela nje mhlawumbe iminyaka emibili emithathu acishela umkhulu.
1: Sebebhalile vele ukuthi
0: nje
1: jackpot.
0: Kanti lokho kurong ngoba phela ulazi usuku lokufa womuntu mhlawumbe kube intombazane
2: kuqala.
0: Yene akuneki ukwenza izinto ngoba ubona ingebo thizeni.
2: Yes.
0: Ona bengeza ukujabulisa. Futhi singalisho nje iqiniso ukuthi maningi amadoda aganiwe ukuba anamali ngaba awaganiwe.
2: Kunabantu
0: abasemshadweni abashadelwe nabashadile ngenxa yemali. Hayi ngoba bethathwa. Futhi nayo ngisho ubabona behamba konke akufanelwene la.
1: Ingoba unani.
0: Umkhulu nengane yakhe kanti umkakhe. Hawu. Uhamba umkhulu nomntanakhe. Siwaba ganene.
2: Hawu.
0: Yebo. Umkhulu kanjani?
2: Hayi,
0: ngiyakuzwa ukuthi intombazane akathathi isinqumo nje sokuthi uyojabula emhlabeni wakhe ngomuntu akhethele yena amthandanga vele.
2: Yes.
0: Nanokuthi-ke thina sesike sabona-ke ntombazane. Lokhu esikukhulumayo siyakwazi ukuthi khona umshado ongeyiwo.
2: Yes.
0: Kungokuthi nje ngalolo suku lomshado umshado kodwa ubona senisephasi nishuthi iy'thombe seniyifakile i-ring ukuthi uyabona ukuthi ngazi ukuthi ngishade nenye into la njengazibulala bo kodwa manje ufakile. Abantu bayashadula shuthi wazi ngasifaka esihogweni. Bona nje.
2: Kekani.
0: Mantombazane.
2: Shabu fana.

0: umuntu uyaphiwa imali mayengenayo. Masumphileke usiyakwazi ukuthi ke athenge lembuzi afike azoxolisa ke ngayo lembuzi ukuthi ke.
1: Oh okay.
0: Ngicabanga ukuthi ke uma ubaba wengane engasekho empilweni yema wengane ngokuthi sibone ingane bese kuba ukuthi ke kwenzeka kanjani ukuthi ke afike nembuzi. Maye umuntu oyimele kahle enozwela ngaba njengasemakhaya endaweni eningi bafuyile abantu banganikela ngembuzi bahambe ke balekelele ukuthi ke kukhishwe ingane kulesi sibongo. Kodwa makuwukuthi niyamthola umuntu walesibongo somfana ukuthi ke niyamcela ukuthi ke naye akazolekelela kukhishwe lengane kuzoxoliswa maye ngenamali angaphiwe imali.
1: All right, 16 minutes after 11, 107.6 FM. Ngithekwena ke ungashayela ku 0333423970. Mangabe khona ke umbuzo ofisa ukubuza noma ke ofisa ukueda kukhona lokho esikhuluma ngakho namhlanje noma ke sithumele i voice note ku 0623151986 umwelela kwelipheshaya. Ngikukhumbuze ke mlaleli ukuthi namhlanje asenzi amaphupho, asihlazi amaphupho sokwenza lokho ke next week so yeah siyacela kabalaleli uma ngabe ukuthi usithumela i voice note kungabi eyamaphupho ngoba namhlanje akusiyona i date yamaphupho kodwa ke siyakhuluma la kumwelela kwelipheshaya sikhuluma ngendaba ke yokuqanjwa noma ke yokunikwa isibongo somntwana ukuthi ke ke kumele ngempela ngokwesiko lethu kwenziwe kanjani kanti nama ke sekufanele umntwana aphume kuleso sibongo leso ke kufanele ukuthi ke akhishwe kanjani kunenye ke ngengizwe la bamakhathini uma useyoshada manje uyoshadela kaDlamini thina sabantwana sine relationship enhle noDlamini. So yini ke kumele ukuthi yenzeke ngoba ngeke ngizwe kuthiwa udla izingane lezi noma zingasazalwa kaDlamini kodwa ke ngoba uma useshadele khona uzu ingane sesibiza isibongo sakhe loDlamini akasiyena ubaba wabantwana but umuntu oseshade nomzali wabo ke kusuke kwenzeke kanjani lapho nanokuthi yipi procedure kumele yenzeke ngokwesintu ukuze ke umntwana akwazi ukuthi abizwe ngesibongo sala ekushadele khona uma wakhe.
0: Ngicabanga ukuthi uma sezihambe zayongena ngalezi hambe nonina. Kuzomela ukuthi sibikwe lezi ingane ngali. Ukuthi kodwa afune kwaziwe futhi ukuthi yeza kwabani.
1: Okay.
0: Ngoba phela kuzona eza la ekhaya.
1: Zibikwe
0: ngembuzi kushiwa ukuthi ke lezi ingane zifike nonina wazo. Manje ke mhlambe ke sikuyacelwa ukuthi ke nazo sibe ngaphansi kwasi sibongo lesi.
1: All right. Ake sithathe lo umlaleli sizukuthi yena uthini? Usemsakazweni sawubona?
2: Kanjani phela?
1: Hayi siyaphila njani wena?
2: Right. Now bazithi mhlambe ngisacela ukutshekha lapha kumakhathini ukuthi uma ngabe iy'ngane seziphuma lapha ekhabonini zathelwa ngenyongo ngoba omunye ethi azithelwa ngoba ziyaphuma ey'nyongweni zalapha ekhabonini azizothelwa iy'nyongo kubobabokazo kubobaba lapho ziya khona.
1: Right. Umama usuke seshada yini kuboka baba noma
2: angithi besikhuluma ngomuntu oshadile bengithi ngikhuluma ngomuntu.
1: Okay, no sikhuluma ngako kokubili. All right ke.
2: Ukuthi-ke engazi ukuthi iy'nyongo azithinto zakubomalume mese bephuma bebeyebe-reporte nje ukuthi bayaphuma kodwa bazothinta bazongena ngey'nyongo ngale ngale kubaba baso.
1: All right ke si baba makhathini kuyakwenzeke njani?
0: Ngingasho ukuthi ezinye izinto ziye ziye nangegodi nangey'ndawo nangey'nkolelo zabantu.
1: Yes.
0: Ngoba nako lokhu akushoyo uma ukulalela umqondo kuyawenza.
1: Okay, ikuphi kona
0: kodwa esintwini
1: yeah. Ma
0: wenza umsebenzi inyongo iyona ekhulumayo nesiphandla isona esikhulumayo beyibona leyo nto
1: yeah.
0: Osukwenzelwe lowo msebenzi ngichaza ukuthi ke uthelwa ngephela uma kuwukuthi asikho isidingo sokuthi ngoba bayakhishwa nomama

0: naye kungani engezukuvile akhishwe nje kubikwe embusini yakhe angathelwa ngenyongo ngoba usayo seyothelwa ngali inyongo iwuphawu lokuthi siya confirma ukuthi lo muntu namhlanje siyamkhipha ngoba indaba isekhipheni indaba isenyongweni ukuze ibe namandla lento ngoba umsebenzi mawuzowenza umsebenzi wenza umsebenzi ugcina ungatheliwe ngenyongo uyalahleka lo msebenzi ugcina ungasifaki lisiphandla kusho ukuthi bewenza nje iparty yokujabulisa abantu bendawo.
1: Okay, so singasho yini ukuthi since vele bengeke bazibathelwe ngenyongo there's no need nanokuthi kube khona umsebenzi. Umsebenzi uzokwenziwa la abeya khona noma kuyiphutha kwakona ukuthi bangenzelwa umsebenzi bengathelwa futhi ngayo leyo nyongo leyo.
0: Usiko nje ngokwazi kwami funeke imali bezophuma bonke. Neyingane zizophuma nayo imbuzi eqondene nazo zithelwe ngenyongo yembuzi yazo kubikwe kusuke kubikwa ngaleso sikhathi ngoba abantu abadala phela abahlala enyongweni bazokwazi ukuthi mase ihamba lezi ingane sezithelwe ngale nyongo bahambi nazo uyayibona leyo nto ingakho nesangoma uyobona mangabe sesigqokile inyongo siyifaka kuphi ifuthwe ifakwe ekhanda sithelwa ngenyongo ngoba inyongo isho into ejulile osikweni lwethu ngoba iyona ephethe idlozi. So njengoba lezi ingane zithelwa ngenyongo nje ziqiniswa ngedlozi lizophuma nazo ngugaranti enizokwemukelwa lento ngokusemthethweni noma wazo athelwe naye ngenyongo ubikwe emsamo athelwe ngenyongo iyagcwala lento.

0: zanga.
1: Hey, 24 minutes after 11, sigcina sesingasazi ukuthi kona kuyikuphi ngempela kumele sikwenze ngoba ke uma usuyitholile leyo ngane usuyibiza futhi ngesibongo sakho sakomalume isibongo sasekhaya as uma wayo bese kuthiwa kanile ngane nayo eyakini noma eyakubo.

0: Baby Hold On To Me ngumsazo umkhungudlova 7.6 FM The Sound of Choice of KZN Capital. Uhlelo la sithi khona isemini bebade. Sibonga nje ukuthi wena usakhethe ukulalela umsazo wakho umkhungudlova 7.6 FM The Sound of Choice of KZN Capital. Siyazi ukuthi kweyinsukwini nje la sike sabona khona ngintokazi ebilahlekile efunda eGeorge uGrade 11 ya egcina itholakala iphila. Siyabonga kakhulu kulokho ugcina ukuthola liphila nanokuthi ke uma ngabe kuthiwa use underage mhlawumbe usuzibona usufike kulelo zinga lokuthi mhlawumbe angihambe ngiyolo cause ngiyocima ukoma asikavoide lokho uma ngabe uzihamba wedwa ngoba mhlawumbe noma uhamba nabo bangani bawugcina bengakunaki nabo bekuleso simo bakushiye lapho kuthiwa hhayi miyekeni uzosilandela kanti umuntu akasekulandeli asigadane mangabe ukuthi sihambile but singahambi-ke njengey'ngane sibe baningi siyingane ukuthi hhayi esikoleni nje siyazi kuyenziwa o-matric ball kuba nama-closing banibani ezikoleni ney'ngane zifuna ukwenza into mhlawumbe zo-experience into ezingayijwayeli no ungayenzi loo nto ningalinge nje nenze lezo zinto ey'fana nalezo bani ngasemakhaya bafethu nenze izinto ngasekhaya uhambe nabantu futhi obathembayo ungahambi nabantu uzothi hhayi abangani bami abangani bakho noma ungabe kuthiwa nihamba nabo since le y'ngane nje ukukhula kwazo uma ngabe sezifika lapha ey'ndaweni ey'thize vele kuthiwa hhayi no akusabuka ngisho i-ID vele kuthiwa avele athi ngimdala akekho vele umuntu ongezumdayisela sisekhona nabantu-ke basekhona labantu bokufika abadayisa iy'phuzo lezo ezihlwahlwazayo ne ingane iyafika lapha ababuzi ngisho umnyaka abanandaba phela neminyaka bona ukuthi noma ungabe ufika nje bakubona ukuthi una-14 noma una-12 uma ufikile nje ngenxa yokuthi babone ukuthi unezithe ukuthi futhi ababinandaba nje uyadayiselwa so uma ngabe umuntu eseba nenkinga ekugcineni kube sekubuzwa banike allright senze njena-ke siya lapha ney'ndabeni zoku bumbana kwelokuqala ihora kumsazi umgungudlovu wara 7.6 FM sithi nje njengoba sobheka ko-matric ball no-matric dance nani iy'ngane aziziphathe kahle bafethu ungahambi nje uhambe nabantu ongabazi gcine sebekushiya lawa libekushiya khona noma ugcine kade uyojabula kugcine kungasekuhambi kahle Hold On To Me kumgungudlovu 7.6 FM Mr. Gerard Levelt just hold you just to hold you once again Maria Carey osho kanjalo sambe sey'ndabeni nonjinja
1: Ithimba lezindaba kumgungudlovu FM liqinisekisa ukukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
2: Ezihamba phambili kuleli hora abakhathazekile abasebenzi basemafemini emandeni enyakatho-ke yesifunda

0: emini bebade swa wena
1: una sini yaphila
0: ngiyaphila wena
1: hayi sidlala amakhaza sina la isikopo
0: wayekeni ngabadlali
1: usokwenze njani ngoba
0: idlalani ingqathu idlalani ingqathu niwayeke wena
1: uyaphila msona
0: ngiyaphila
1: hayi kusifike bye usayidlala zingo kabini
0: kulekele bye
1: Things
0: to say. I don't know who I'm not. Hey, let's just kiss and say goodbye. Let me Hanandi.
2: This has got to be
0: this. In the Hanandi. Malo.
3: Yeah.
0: We are paying.
3: This is it. Yeah, it is Nyalizana.
0: Hey, look. Lungile dlalani. Ngingikuzwe wonke.
3: Hayi. No, yabona ekubanda odlala iti.
0: Yeah, no miso.
3: No miko, no miso cha.
0: Yeah.
3: Yabona odlala ngalezo zinto.
0: Amakhaza yakulisa.
3: Ngabe ngiyakuthinta amakhaza.
0: Yeah.
3: Kodwa mawuzo odlala amakhaza.
0: Eh.
3: Aphele zokodola
0: manje. Uzo ube nengqile.
3: Yabona nje kusho ukuthi wena ufuna ukudlala le moshwayo. Wenze njani?
0: Yeah.
3: Hayi dolza number kahle siyabonga. Cabanga ukuthi kusasa lo belethe kuba ngconwanyana.
0: Yeah.
3: Belithole nenhlamvana. Ngokuba yabo manje sesigodola ngathi uJune phela.
0: Yey.
3: Hawu. Sathi phela ogcina amakhaza. Yenzela ukudidisa ukungena kwehlobo. Phela njalo lo mcondwa.
0: Hey, yabo la lizongena khona.
3: Angithi manje lenzela ukuthi sinitshele ukuthi hayi usabantu kanti izobe sanilibuye no-35 nomphelange lapho kuyoze kuyolamula umane
0: asiguli sinani-ke lapho
3: yenkosi yami
0: ya
3: ile wenda lenawo
0: hey labo climate change
3: yabona climate change ngazi singathumela la emkhathini ayoqongqothela iy'nto ey'xegayo
0: kodwa since nje ukathola abantu abadala ngamanzi kwashintsha yonke into kwashintsha yonke into awukwazi
3: ubani wathi iy'ngane azothela abantu abadala ngamanzi
0: ya yabona nje kwasuka le yabo nje ngo-2000
3: yize lafa-ke kuthiwa kulowo
0: nyaka
3: yabo nje msuka ngo-2000 nakumbi ukugena-ke izwe sibheke phansi
0: kwashintsha yonke into nje wabona ukuthi heyi woke umuntu usenelungelo uyakushaya uma efuna ukushaya shaya umzali wakhe kungamndaba zalutho njengoba besithela ngamanzi-ke
3: mane ngizothi ngiyihambela ngiyiswentele mhlawumbe ngiye emngcwabo emthizeni noma umshado ngitelwe ingane ngamanzi
0: uya kwi-interview fanele uthole umsebenzi
3: iy'ngane adlali ngani zodwa futhi ingane adlale zodwa ubanatha zondlala nabantu abadala
0: hamba-ke
3: yilo mthetho wafika owama-2000
0: uhamba
3: ngoba siyishaya kuthiwe ingane siyasiabuse
0: ya
3: zona zisingabuse zona uma zisithela
0: thela ngamanzi umsebenzi ngeke usawuthola-ke
3: mangizowuthola
0: kade uthi we emsebenzini wenze interview nje
3: ubuke wacelani ukuthi nidlale ucabhayiyani nalezingane yeyi wenkosi yabo ayithi aziwudlalanga nocabhayiyane azwa
0: sesudlala nabantu abadala
3: bayizodlala nabantu abadala
0: sasinendlela okudlala ngaleso sikhathi
3: kamnandi kanjani
0: ya
3: yeah
0: ehloniphekile
3: lo mhlola unyaka ozayo ungenzeki lo mhlola lo ngoba kuze waphuma isidumbu nje umuntu emishaya ingane ngaso lesizathu mhlawumbe ingane zethu asiyitshele ukuthi akudlala nabantu abadala umadlalani nodwa mendlala umdala nje mkhaphela uthi mdala intanga
0: wena boni ke
3: ngibonga kakhulu hambe kahle intombazane siyakuthanda baphile wonke abantu boni ke chow

Ebodeke masigijima kanjena ngempela noma kanjani imsuzwane njengemkakiso bese sihamba ke sisisho kamnandi sithi ke dlala kononiya wathi uzodlala all that jazz sithebe ukuthi kuphathele kahle impela sonto yakho ithokoze sisiqala ke umsombuluko abanye bathi hayi bona umsombuluko uyinkinga uyinkinga ngalendlela ixakile kodwa ke ha masujwayela uyaqhubeka nje usuku olujwayelekile.

ethu hlelo lethu sonke. Ngakunikeza ke nje isihlalo ngathi mina mina ngisithunywa nje isithunywa esithunywa ukuthi wena ophuma uthi yabo mangithuma ngithume ngiyathumeka futhi angihlali ngiyathumeka nje ngihamba ngibuye nempendulo manje fresh into eyenzekile ke ngithumele laphana usisibongeka iposter usisibongeka wakhohlwa kodwa ke shuthi indlela esizoxhumana ngayo namhlanje sizoxhumana ngayo inombolo laphana ya WhatsApp ethi 062 315 1986. Okade ngicuthele kuFacebook, ucela buye ezengala ku WhatsApp

Ngithi nginihlelele lapha bengifuna singene ngezaga-ke namhlanje. Ayi, angoko sisibongeke sekhohlwa. Kodwa-ke ngizoyisho bukhoma la emoyeni itopic yethu uma sesehlaziya. Basho abantu laphana ukuthi chaza ukuthini lesaga lesengiza naso. Kodwa-ke okwamanje asike dlale ingoma. Asike sithi kuyiduxuza kancane.

kube khona laphana former shop steward wami laphana insizweni enkani insizweni enkani ngempela ke laphana bathi banina bathi ulinda wakantenga ukhona le phansi le ku ku cascades Kanti ke nomlaleli mme kukhona lapha nomuntu ozalo namhlanje noma mhlambe kukhona umuntu nje ofisa ukumfisela nje usuku oluhle asike awuthi ngibe nomusa namhlanje asike singadili nama birthdays nje kuphela asike sinje mme kukhona umuntu ofuna ufisa nje ukumfisela usuku oluhle ya ungangithinta simvuse nje simshengo happy ngolokho njalo ngo hello nje alright namhlanje mme kukhona umuntu ozalo namhlanje nakhona futhi ungangithinta sophinda futhi simbingelele nje ngendlela i-rice ngendlela e-grand yabo senze show nje ukuthi umuntu laphana uhlala nje e-rice ukuthi kuseqala nje usuku lamhlaka 8 laphana kuSeptember nazi nje laphana ukuthi no mina nginomngani nginomngani umuntu okwazi ukungikhumbula ebusuku ngilele ohlala nje cabanga ngami yabo Asike sidile nezinto ezikanjalo namhlanje. Asike sidile nezimo ezikanjalo nje. Ngazo lesi skathi lesi sama birthdays. Siyazi ukuthi silapha na sino 30 minutes wonke ukuthi siyenze lento lesi. 30 minutes wonke ukuthi siyenze bemnandi, siyenze be right, siyenze be grand.

Kumsazo kumkhulu lapha namkhulu ona 7.6 FM. Yazi kodwa yazi ke yazi ke ngithi ukuluguza kancane la ku Facebook page wami myself. Monday Percival lapha. Sengithi asike ngilunguze kancane ngoba kune post lapha nangeke ngayipost ukuthi ngizobe ngikhona from 12 to 3 namhlanje. Ngithenda ke ngenzansi ngabhala ukuthi sizobe sihleba ngezinto ezenzeka khona la eMalisburg. Ayike Paula ke lapha na ukhulani lapha na umuntu ka Tofolax uthi nje woza nazo salt and pepper. Kanti lafana u DJ Mtobuhle lafana uthi nje woza nazo ngibeke indlebe ngise bani ever heaven laphana uthi nje ngibambe i night shift lokhunye opposite isikole laphana engangifunda kuso girls high yizwa ke le ikhona ke manje ayike yabona ke manje aye ske onje kusele 9 minutes ukuthi singene kule ndaba le ndaba iyangishisa ukuthi angiqale manje futhi yazi ukuthi angiqale manje le ndaba iyangishisa lento kwa ayike kodwa ayizwa kahle yabo akuyona into embi akuyona into ethusayo but monga dukhona kade kusekhona ubaba Kenny K unayi clue yalento ngifuna ukukhuluma ngayo because sike sathi ukuthi fahla kancane sinobaba lapha no Kenny K nakhona futhi bengifuna ukuza nje uvu lo muntu omdala ukuthi uthini umuntu omdala ngalento le ay washo ukuthi naye akaqondi wangidotsha ngaphela abantu abadala banolimi inkosi awu wangidotsha ngagcina ngimdedelile ke phela nganti ay kulungileke kodwa ke lezi inkinga zami mina ngathi zidinga ibhodlela ngadlala uye laphana umlulu laphana ehamsana no Thobi Dladla laphana bethi nje izinkinga zami zidinga ibhodlela ayizami mina lo ezabo